0: imeriri nsogbu na group chat ezinụlọ anya. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị ụtọ ụtọ, okwu ebie.
1: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee Maggi Star.
0: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
1: Maggi Star na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche, ma mekwa oge pụrụ iche echefu echefu.
2: Otu nwoke bịara ebe m na-ere ahịa m, sị m na ọpịa akwụsịla ọrụ. Ọ sị anyị niile ga-awepụ ego anyị ugbu a. M sị ya, weta ekwentị gị, biko kwụnyere m 100 naira. Ị nụrụ ya? Ego ahụ agbatala ozugbo.